0: Remaku Adi.
1: Kok tadi rasane aku kok kembrobyos ra karu-karuan yo kakak.
0: Gini, tak pangku gini.
1: Kusar rasane ngati kakak.